Nonde, kama udalila yuwe swiri kariwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumuditsa yae. Wajigwondi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nao ndiwe yae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ye narambiri adzikondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ya ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyangana angana